0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
2: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
3: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
1: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
2: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
1: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
2: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
3: At nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no? Bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC, group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS. Kasi nga, lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings. At nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
1: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
3: Alam nyo po, Kuya Lucho, meron tayong tinatawag na, di ba, community. So, pwede mo siyang tawagin community. no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
2: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
1: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
2: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
1: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
3: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang pa rin tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi naririnig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na naririnig natin on the ground.
1: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
2: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasih o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
3: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo, and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, pagpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation, kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
3: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman,
2: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: The Master's Touch, 98.7 DZFE, presenting Masters of Lasting Music and the Master of Everlasting Life.